0: sunya de sunya nyu
1: de bi se ba bi a me she yi na hwe kwa no
0: e ji bi a wo sha woni de oso oye eh obi an ka won so se pie
1: ba me pie a me mo me ho ba eh
0: kwanche kusie woni america wa kukuduro
1: sa pepe
0: god
1: no no no
0: live on Facebook here, Arc 107.1 FM. To say,
1: DJ,
0: some men are taxi in the movie.
1: Yeah, I'm some more. Debbie, I acquire in Yabiba. Wait, dear. Hey, I'm some more. So, why, you do not say, oh, said they are cosmo. I am so, one ne ba fa ka efri domase a na omo ba sunyan na omo ne di kan fro ye omo tena akire e na driver n busa na se ne obetu ye de ba ne betu ye na se obetena ne na so na ozi o onya nipa a onfa ba wa anya obi ade obetena seat so na se on bedru a otua ka nti driver ne bo ma nti omo nam kwan so ba no e na mienu a ebe kan ma mene ne ba no ho waachiri ho no
0: omun kwa ne di kan fro ye
1: aha
0: eji driver ni nya bi wo kwa so no e na ma mene fa
1: ni ba ne tana ne nan so
0: okay
1: enti omudu mefe e na mienu ni siye ti omusi e na asan be kan ma mene ne ba na ma mene san ma ne ba ne tana seat so enti omutra mefe a omuye du traffic no penkwase traffic e na driver ni san nya passenger ba ko e ka ho still na ne ba ne da so ti seat
0: eno ye chire ho nkomo eni ne de na obi ti ho
1: na obi ti ho
0: okay
1: aha enti omo ba ni nyina se nkrofo ogyinagyina kwa ho de ba driver na mfa obi a eno mbeduru jo benet anim ha ina se omo sie na maame ni yi 5 cedis e de ma driver ni driver en si da bi e wo so ma ne 10 cedis na o se sesen na se me fa me ba ne tena me nan so driver ni ne se sa enkrofo mmienu ni si ya meba no
0: wo san de ne tenase
1: e na wo ankasa so di adanse ehun se na enkrofo wo kwan so a na wo mu gina nka na e wo se mefa wo mo be san se oba ne ti seat nti no enu nti na me nso manya de manfa wo mo nti 10 cedis e na wo se wo de ma me nye 5 cedis e na aye twema me ntwe wo fo mo a che se ma mi se na oni kapretua te driver ne nje 5 no de ma na ne de adanse oni kapre a wo de ma no
0: we di anko ye se the last time you di hun komo ni bi nemu mo de driver ni bisai
1: e bisai
0: e mama me no so chirim se oh obetena me na so
1: ai o se
0: ampani ampo munya nipa no
1: o tena ne na
0: so o fa ne tena ne na so
1: sa pepepe
0: na ebisi kwan so ansa ro mudru penkwase traffic o se firo ba hanzo o fry benjo se
1: 5 cedis na e sa pepepe
0: nipa ni si na ba mene san eyi ni ba ni firi ni naso
1: e san ma ne tena seat
0: okay come on
1: ai driver ni san nya passenger ba ko
0: e de ka ho wa chiro
1: e de ka ho omo ba nso no
0: still na sa passenger ba ko ni ba tena mu no ma me na san fa ne ba na tena ni naso
1: there be no other so ti seat
0: you go know who say
1: enye ma sa pepepe
0: okay basata na abu frane tu ndi
1: no mu ye 3 wechiri
0: but ma mene de
1: no mu ye 1
0: no mu ye 2 so passenger ba ko na beka no
1: ah ndi o mu ye 2
0: okay me das matias e oho ndi ma mene se o ntua
1: 10 5 na no betua
0: okay me das ndi enkomo ni ye se de me matias ya ji atimu asie yi mi nimse wonso de na mi bise ya na nawo so bisa
1: nawo
0: wanya na yi to se
1: DJ Pilato
0: why no case in this enkomo yi
1: ma mene ni 5 bi atua o
0: ah
1: debi oni 5 bi atua because obo ma free ho e ma me ba ne tena me nan so e na mienu ni siye e na me ma me ba ne betena seat
0: mienu ni siye adan ti na untua ma
1: tena me nan so
0: to se wadi kan bisa wadada ena obisa ono ma ne ti ase se
1: obetena me
0: na
1: so
0: ena wode na tena na so awie eji passengers ase a o so de na tena se o so ka chere driver se me de na tena se o san ya bi afa
1: eno de wunti mi nkasa anchere me se ne e de chase ase a ne e de be wie
0: ah
1: wa busa dada ma che so obetena me na so enti me nan so no te enti wu ni pa o so o fa de nya me na me

0: Tose. Driver pedi pa.
1: Tose. Babia, babia, eh? Passengers ni si ya. Mama den ne ba ne sa tena tena seat ne so. Mimi say, o ko shi obi o pemman so na obetwe. But e hono de ye fan che no. Ombedu traffic hona. Driver ni nya ba ko no. Obefro na no. O ma me ne wose fast ho tama.
0: DJ yenye ne sa because me catch o say. Se driver no ebetimi ene maami na nya asema unse ofa ofa ofa omo fese no ka che ne se se unya nipa fa no wo anya bidia matua ti statement no se wo anya bidia matua ma no ba se onya bia fa
1: to se
0: na wo anya bia fa to se ama o masi wo san benya bi sa expect se men san matua de enya adwuma wo DJ me de
1: Akrane tena si ti so ala wan tena so.
0: O tena so. Okay. Mimi hunu se hunhia se ma mini tu eske bia ma driver ni no.
1: Obi ye
0: na juma ni. Enyo no na be chere driver ni kwa yon faso nye na juma. Nyo na be chere ni se onye ni mate no aka se unye ni pa afa.
1: Okay.
0: Ah. Because wadi ka tena ne nan so nti wo driver no di wadi share wase no. Enu na wadi nti bia nka mo fa ni pa na o se ka busa se ma me. Se se watena se no betu ya na. Enye me na me be ka
1: cho se. Se wo se. DJ, a chance ni abisa unti yensa en bisa biemu a. Di enti na oso no so san ba be ha no hu bisa obiemu se. O baba akuna obesa tu abiemu. Abre ono ahu sa fe de o de ne te ho. Obi be foro no ankenya okra nka se ebia junior sore tena me nanso.
0: Eye ba akuna be foro ye mienu na na e ba be foro. Mienu na e be foro anko be ka so on tena ne nanso.
1: Wa. Me no nya adwin do.
0: Me so me no nya adwin.
1: Okay. any
0: a bad impa
1: edu we bia yentia se se omanfo so adwuma na omo so eye eh omo adwuma na omo so omo ye okay 0266008808 0266008808 and 0200 6800 6800 0200 6800 0068 also obeti me I join here. Hello.
2: Good evening, Pila.
1: Good evening, sir.
2: What's your name?
1: Rapper, you're here.
2: I'm here. Kwa jana sizo. Sibia wadu wana pasinja jina wanya nwaze bia. Mame mpacho wu. Minfa bia na. Minsa mfa bia na ze sen. Ayase bia watana sintina wefa huwa wechisika bia. Aminjia 5CD. Kudraba ni Niki.
1: Okay.
2: Kuniki skra.
1: Yo. Hello, good evening.
3: Good evening, bro.
1: Ope ni pacho ya frose na waka sefren.
3: Bro, George, you know from in Seattle.
1: Pacho inti we.
3: Mene mame na ya jine draba no. Nessa ni mamini dini sa kwa nso ezanze ono tene ho ase na onye nti no ka chire wona odi tum ana brivia ba fani pa no opaja ne ba no wonjuma nka se ma fani pa ana me fani pa na osim me mane nsore ene die nka eto asumu se amana nsore obepia na wan fa na no ka se ni pa jino ma twema utwen no se nya no na bebe hu se wo fani pa na wo fani pa bitu memre bi me ko kwa ntintin bi na nessa me da ho ana car ni siski no na ka ni panso data nkra na ka sky be 56 na ka ni panso mi twia ni nyina na bukuma na ka se mi onya ni pa kwani ma don twia nsika no mam ndi se ye nyani pa ba bia lole fe ne ndie ne ye pede a na siska no kra enso sika no e bi nya no kwani ma draba na se onfa mam fasi ya fon ne kon sa onfa ma ne me se omuma no fa so ndi e duwa bia kwami wa yo fa so pesika na mwa I'm not the kind of catch you in no, na Kuma Mua. I will have one yell be crowded cats and it's our son of the ten and we be aware of the count. It's currently a driver and manage it. And after my money, I'm here. And that's
1: Menso Midas say hello, good evening.
4: Yeah, Bilato.
1: Aja
4: Andini.
1: Andi, ain't you?
4: I'm more about Naman Chat for the dear Papa. Bila, my meaning is to be here. The driver is a cheat. Pilawamu, adia hayo problemu hapane se yungu bebreku usku ya nye logic. The logic is that driver, mamene ma se